okuva mu kuchogebwa muri nyala Yesu Kristo mu Nazareti leka manya ga katonda gakome kulambo gasumura bulambo muri nyala Yesu mu Nazareti buli echa kujogana te cherekera kujogana te techa kujogana te ekisa cha katonda nekiti bacha katonda chisumura bulambo webale mukama webale Yesu mukubire ngalonga za mwanguka gena maso mukubire ngalo lingalo engalonga za mwanguka. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Mukama mulungi nyo. Ate kisera kyonna. Mukama mulungi. Mbala musisa mwena mulinya lya Mukama Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi. Abadde mulungi etuli nate. Atuwadde ekisana te. Okusinza n'okutenda erinnya lye. Mulinya lya Yesu. Mukama ebazibwe. Je Bible yo. Ogenda kubikula ekitabo kya Yokana. Esula egenda kuba ya kutaano. Amanya gange. Ge gabulijjo. Bishop David Kiganda. Olwaleero tugenze mu kitabo kya Yokana. Erinnya lya Mukama. Lyebazibwe. Obaka bwennyina. Ku mutima gwange leero mutwadde wansi wa mutwenga gwa kibuuzo. Ekibuuzo kino kigamba nti ayakuwonya omumanyi. Ffenna twagala okuwonyezebwa era ffenna twali tuwonyezebwako. Endwadde ezimu ze twawonyezebwa za mubiri ate endwadde ezimu ze twawonyezebwa za mwoyo. Ekyo kifundikira kiraga nti buli ali wano yali mulwadde. Buli ali wano yali muki? Yali mulwadde eiza mu mubiri oba mu mwoyo. Omuntu yenna nga tannalokoka aba mulwadde era obulwadde bwe bulabikira mu bintu byakola. Abamu bakimanyi nako olinaga ne bannange nze ku by'omwenge ndi mulwadde. Mwali mbawulireko abantu be bato abalanaga ne bannange nze mu by'abakazi ndi mulwadde nga naye akimanyi nti mulwadde. Waliwo omukazi gw'osobola osanganaga ne bannange mu by'abasajja ndi mulwadde mukazi bukazi. Naye nga olunaku asavinga abasajja abana abataano nga naye yamanyi nti mulwadde nga yalwala nga naye akimanyaga naye Yesu kati gwe olimponya naye ndi mulwadde. Waliyo abalwadde nga balwala sigala ye yennyini takyamwagala. Obulwadde kye ki by the way? Y'embeera gye weesiŋŋaanamu nga gwe tokyasobola kweyamba nga weetaagako obuyambi obulala. Amiina. Addiction yonna ekwata omuntu n'aba nga naye yennyini amanyi nti kyakola kyayitawo ddawe kiteekeddwa okukoma. Naturally out of hand. Touch in a control kucho. That is a sickness. That sickness is called addiction. Mulwadde kunsonge. Bantu ambalwala sigara. Osinga ne musawo doctor. Nga nebisobyo na bisoma na bimala eranga manyi danger eri mu sigara. Nga yakigamba no mulala na galekera okunywa sigara. Naye nga ye na wano kumumwa wateko omune gwa sigara nga wami ukirira. Mwali mbadabiyeko. Akwata sigara bwatu. No mukono nga gukankana bwe guti nga sigala maugwe gona yaga umula umula nenga tacha ina chakola musibe a captive tacha ina chakola lecho nga okujako Yesu yekaya ingideo tacha inza chivam omusinga nabagamba nti Yesajo ni doctor ya alongosa nenga nakaso kagendo kukusazisa kakankana bwe kati omukono nga gukankana nga kati gojuli de kulongosa nuga mfude ono yagendo kunongosa. Mukama na yamba byambi na kulongosa noterera. Mulwadde.

0: Omulwadde ajanjaba abalwadde. Abantu balwala endwadde za njawulo. Endwadde ezimu za mubiri. Endwadde ezimu za mize. Habits. Endwadde ezimu za mubiri. Naye Mukama Yesu yebazibwe. Nti bw'ojja gy'ali akuwonye ekika ky'endwadde yonna gy'ojja nayo. Gambako nti amiina. Era ffenna bw'otulaba wano abajja eri Yesu ne tulokoka tulina ekika ky'obulwadde bwe twakola tutya bwe twawona n'olwekyo tumukubira engalo nga za mwanguka oyo ayatuwonya. Gamba nti amiina. Lwaki? Kubanga yafuwanga emindi takyagifuuwa kati atudde wano awulira njiri. Enji ye yafuuka emindi ye era bw'atagiwulira olunaku awuliranga aliko ekikyamu. Atambula nafa yuna yuna javuddeyo. Wanuola mawalu wa bantunga. Bavudde kilomita biri satu nya. Tanu mukaga. Musanvu munana. Enyiri yafuke mendiye. Oliyoti agwe. Kamba konti amina. Yesu ya yafuka walajiwe. Wanji? Yesu nga yafuka ani? Walajiwe. Gwanyo na aterera. Bwamalo kunywa Yesu. Tomubuli la kwete. Tomubuli la maruwa. Tomubuli la sigala. Yuache Yesu ya kolachi. Yadi la walie wagenda nga sigala. Yesu na atulao. Kwanji? Erama gezi getu abantu bonaba in addiction ya zengiri study zimu. Ngoga chane merako. Chane merako. Dira wechibade chigenda. Teka o Yesu. Kwanji? Kwanga sometimes addiction ya zimu tezimanyi na status ya muntu yenda. Omuntu abana chintu nga chimubanja. Nga chimubanja. Chibanga chitambo. Ekitambo mukimanyi? Wanji? Ekintu ekikwata omuntu n'ava mu control nga kye kimuvuga kitera kukwata basezi abali abantu oba abayambula ekino ne bazina ekyennyuma nnyuma abo omusigana ng'alina ekitiibwa alina diguli alina ki byonna birina alina emmotoka nnene alina omukyala alina omwami alina abaana naye ekitambo kyo tekimanyi ebyo byonna byennaakoogera tekimanyi diguli tekimanyi ki bwe kimulinnya engoye azikuba wali n'azina ekyennyuma nnyuma mu kyalo kyonna. Bamunyumiza nkera ni mwami gundi newe bane wabachi ngozi ne ekiro obwerere naga ne bane nange simanyo bakirinta ani asobola okuwonya ekyo bamuyita batya Yesu. Kamba konti amina. Sajo muyantu kira je buvire kona kade musumbo kujonga kugonsa bila simanyi nabwa mu shit omukazi gwe nawasa arabika aline ekitambo bamumbulira neŋŋaana nempakana naye arabika yansala asala ndoza yazuukuka nga nansala asala arabika yansala ekitambo kubanga nkera neyambudde nkera nze sinnasetegeera omwoyo gunvaamu nfuluma mu nnyumba naye ekintu ekyo tekyandiiko nga sinnawasa mukazi oyo naye omukazi bamuŋŋamba ewaabwe baali basezi kati arabika yansala ekitambo nga neebase naye muwona ntya nemugamba nti oyina kusaba mukama yebazibu. Sometimes ikirungi kyonna okumanya ani gw'owasa ani gw'ofumbirwa. Wanji? Nga tonayingirira mutawana gy'otasobola kubanga abaswayiri bagamba kuyingia ni rahisi. Lakini kutoka ni ngumu. Bintu byangu okuyingiramu naye okubifuluma si kyangu nnyo. Nkama waffe yebaziwe. Ayakuwonya. Weebale nnyo gw'atudde wano ayawona. Naye kati sitepu eddako ng'omaze okuwona. Bagiyita kumanya yakuwonya. Aya kuonya, ekibuzo kyange kigamba. Aya kuonya, omumanyi. Olwaleero njagala kutunuulira omusajja ono, Yesu, gwe yalagira, okwetikka ekitanda kye, atambule. Twamwogerako luli. Kitegeeza twakoma we tugenda okutandikira. Bayibuli egamba, Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde, nsoma Yokaana 5 olunyiriri lwa mukaaga. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde, n'ategeera ng'omusajja ono alabika yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti oyagala okuba omulamu. Omulwadde natemu n'agamba nti sebo nze sirina mu nsuwansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wengenda okutuukira omulala nga nsoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti kale golokoka weetikka ekitanda kyo otambule. Gamba nti amiina. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye n'atambula. Amangu ago omuntu n'aba mulamu lwaki abeera omulamu? Kubanga Bible egamba nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abasumulula n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Ono yali mulwadde naye bwe yawulira ekigambo ekigamba nti kale golokoka weetikka ekitanda kyo otambule amangu ago omuntu ono n'aba Sikyawulira. Amangu ago musajja ono n'aba
1: mulamu.
0: N'aba mulamu. Lwaki? Yawulira ekigambo. Ekigambo kye kireetera abantu obulamu. Feffe n'ekitutuuzizza wano kati kuwulira kigambo. Feffe n'ekyatutereeza kuwulira kigambo. Feffe n'ekyatulokosa kuwulira kigambo. Ekyatulekesa bye twali tukola twawulira kigambo. Ekyatukyusisa kuwulira kigambo. Balina omukisa bawulire ekigambo. Kubanga gye bako mukiwulira ekigambo kino kibafuula abalamu buli lunaku. Kitereeza obulamu bwabwe. Kibalekesa emize bye baakolanga bikyuka. Ogenda okuddayo omutunulako ayabbanga nga takyabba. Ali mu kanisa akuba eme. Ali mu kanisa akuba aleluya. Ayali omubbi nga takyabba. Kiki ekyamutereeza? Si poliisi. Si poliisi. Poliisi erina wetuuka n'eremwa. Poliisi erina wetuuka n'ekola etya? Nga yalemwa omuntu. Mu Kampala wano waliwo omubbi gw'okwata n'omutwala ku poliisi. Abasirikale b'omutwalire ne banyeenya omutwe. Ne batunulira gwa muleese. Ne bagamba, wewe omereta uyo. Uyo. Uyo. Wewe, wamekuleta tena. Kwa gamba, wewe unyo mutute ku polisi. Nenga ku polisi. Amanyidwa nyo. Abasirikale nga babuza nti atera bakuleese. Gwa yabadde wano kumacha. Otegeera kye ngamba? Kati gwe gwabbyeko akasimu. N'amaanyi ne gakugwamu. Ng'olaba gw'oleese. Polisi yajifula maka. Ne bamugamba wewe kauko. Kauko. Kauko. Bagala gumia gumia gwe. Ogende. Aya wewe nenda. Tutaona namna tutafanya we. Uwe ugenda wali ngogwera. Ne bamugamba wewe. Kwenda. Lakini simama kuiba iba hiyo vitu. Nga bako wa. Bako la badia. Bako wa kumusiba. Eminuni jivaka musiba. Ne bajimanyi muwenda. Juzi ze chitabo chona. Era bwe bagenda bwatyo mutwala n'okwewana yeewaana. In fact bwe mukwata yagamba nti ntwala ku polisi. Oba nkubye ntwala ku polisi ntwala. Oba okakasanga nkubye tugende nga yamanyi omutwala twali kigenda mubaako. Kyabawuliranga ka ababbi? Ababbi b'e Kampala kye basinga okwagala ng'omukutte. Kumuyamba omutwale wa ku polisi. Kuba bwe muleke eno mu society bayinza omwokya ebipiira. Kati yagamba mangu ntwala ku polisi oba nkubye. Tewaba nakwegaira nti nsonyiwa antwala ku polisi. Kati oyo polisi emukyusa. Akyakyuse. Oyo polisi yakola etya? Yamulimwa. Abamba abasibasi baderuzira. Buli aliyo amumanyi yafulayo makaage. In fact ne crime oba emisango kati gyakola egisinga obungi yagiyigira mu kkomera. Gwe batwala nga bankoko. Wanji? Waviirayo ku myezi mukaaga abamanyi okubba TV. Gwe batutenga amanyi kubba TV. Agenda okumalayo omwaka okudda mu kibuga nga amanyi okubba motoka. Bagiyita na university. Abasibe abamu ekkomera baliyita university. Kubanga atuukayo n'asosolizinga n'abaana abakugu bano baba criminal abakugu. Ne bamugamba wewe oliyiba nini? Naga radio. Nga wewe oliyiba radio? Musenzi wewe onayiba radio wewe. Wewe onayiba radio, radio peke. Back baby konda awe wiche emu. Naye wiche wagwera hunga afuse mukwano gwabwe. Nga babuza ni emu mwabachi. Ti motoka. Kubale diyo msiru ngachi. Fitu wabba motoka. Simonye tekele. Nibale kwa mtende kubu kodeo bubachi. Motoka. Kati baba muganda unga wa mtu alaiva msivire TV. Alekera ukuba TV. Agendo kufayo unga bambu motoka. Nuganda ya doba singa saa mtu alayo. Otakira chenjo kira. No recho. Polisi na inache sobo lukora. Na ye waliyo nebieta sobo lukora. Erecho nichiba gambabu lina kuntinaba muku bantu haba tudewa. Bari baba lima. Nga bari ma. Chovola wa Yesu. Aino kweba ziwa buli muntu yenda. Kumanga yekaya atereza. Ulira. Nti abamenyi b'amateeka abaale mapolisi. Abaale mabazadde baabwe. Abaale mabachara baabwe. Abaale mababa baabwe. Asobola batereza bamuyitani. Yesu. Nye baba kutenda okuyomba. Oyinza okuyomba n'omusajja. Okuleka obwenzi. Nga achusa bukodyo. Nero ganti mbulese. Achusa bukodyo. Bukodyo bwa achusa. Chilegeza ndinga gwe. Walemwa. Tosobola mchusa. Asobola kuchusa msajjo oyo. Bamwita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Yekaya mchusa. Namba kundi amina. Yesu ya chusa. Duachi. Kubanga yebu haba chusa. Wanji? Hatuma chigambo. Nechiingira mumotima. Enchusa ya polisi kubamboko. Batuni. Ngeyaga na kuchusa criminal. Bamukubabu kongo vule. omutima ne basigala nga tebagukubye. Ye Yesu kyakola, atuma kigambo olwokuba kyakulanga ekitala ne kibaaga omutima ne kisokolamu obubbi ne kibuteeka wali ne kidda obubbi we badde butuula ne kituulawo. Gamba kondi amina. Yesu n'agamba omusajja ulira mu Yokaana essula ya 5 olunyiriri lubadde lwa 8 Yesu n'amugamba golokoka wetika ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba omulamu. Kyekimbeza omulamu si panado, kyekimbeza omulamu si ddagala, si mpiso. Amangu ago omuntu n'aba omulamu ne yetika ekitanda kye n'atambula. Lwaki? Kubanga kyawandiikibwa nti Yesu atuma ekigambo kye ne kibawonya era ne kibasumulula ne kibajja mu kuzikira kwabo. Kigambo kye kinyimiriza wano? Singa tikyali kigambo singa siri wano. Kubanga saayina na idea. Siyinza kugamba nti bwe nalina emyaka 19 oba 20 namanyako ndi nze ŋŋenda nakubuulira njiri nakuba musumba oba ndisitula Bayibuli oba ndigikwata ne bye nali nkola byali birala nnyo. Ekigambo kye kintadde mu maaso go. Ekigambo kye kitereeza. Ekigambo kye weetaaga. Ekigambo kitereeza. Ekigenda okutereeza society eno kigambo. Ebirala byonna bigenda kulemwa. Nkiddamu. Ebirala byonna bigenda kukola bitya? Era biremeddwa. Wootegeera nti ebirala byonna biremeddwa. Osoma mawulire buli lunaku ne weewuunya nga buli lunaku waliwo gwe baakutte ng'atemyeko omwana omutwe. Buli lunaku mulimu omulambo gw'omwana ogutalina mutwe. N'obuuza nti aga wiiki ewedde oyo ye teyagasoma. Okuba nti ate naye atemyeko omulala omutwe. Ebyabadde ku munne bwe yatemako omutwe ne bamutwala mu kkooti ne bamusiba ye teyabiwulira. Yabiwulira naye ebirala byonna tebisobola mukyusa. Ebintu ebirala byonna tebisobola kukyusa society. Tewaliyo kirina garanti, tewali kiriko bukakafu kisobola kukyusa mwana wa muntu. Kubanga tudiringana mitima. Emitima tewaliyo ddagala ddala ligijanjaba. Emitima bagijanjaba na kigambo. Ebintu abantu bye bakola babikozesa mutima. Omutima bwe guba nga gwe mulwadde gwe gwetaaga eddagala. Eddagala ly'omutima baliyita kigambo. Kigambo. Era nze mpa gavumenti amagezi buli lunaku bwe bayagala okukyusa society eno empawalinge ababulizi b'enjiri. Gavumenti temala na budde kugula tiya gaasi mulala. Ajja twalako sente za bwereere kuba bawakubye tiya gaasi eggulo enkya baba baagala mulala. Gavumenti empawalinge ababulizi. Ababulizi babagulire emizindaalo, babagulire emmotoka ezitambuza emizindaalo, babateeke ku bajeti ya Uganda. Kubanga naffe kye tukola kigasa ggwanga. Okitegeera? Batuteeke ku bajeti ya Uganda nga bagisoma bagambe nti ekkanisa ziweereddwa ssente bwe ziti okutransforminga society. Tugenda okugula emizindaalo nga ssente tuzirina. Naye sometimes bikutabula kubanga ate babikola opposite kale. Nti ne bw'oba gw'onoonyeza ng'olina ebyo by'otunze n'ofuna obusente bwo n'ogula emizindaalo ginabuulira enjiri oligituusa entebe nga bagamba leeta omusolo. Mugamba iyo banna mwadde bateekwa n'okumpa sente ngula emizindaalo ate kati munsaba musolo. Emizindaalo gino tekigenda kukola disiko, sigenda kukola anzenwa. Ngenda kubuulira njiri kukyusa ababadde ababbi batuule mu kyakyo bagambe nti aleluya. Ababadde bamalaaya bagambe nti eme. Simanyi otegeera? Mwe temwagala bateredde mbadde ngamba bwe batereera lwe musobola okubaggyako emisolo. Aga magezi nga bawadde abagatutte bagatutte. Kama febazi. Church ye wali solutioni kati. Kuba kati bano bonna batudde wano. Buli gwona batudde wano saawe. Tewakyali yetaaga goba misinde. Tokitegedde kye njogedde. Buli atudde wano nga Yesu yamuteeka dda wano takyetaaga goba misinde. Wano w'olaba waliwo n'amateeka agateetaagisa kuteekawo. Lwaki? Yesu yagakwatana n'agawandiika mu mitima gy'abaana b'abantu. Gwe bukyojja wano. Bukyojja wano waliwo byewana akapande aka no smoking. Oba bano si bantu. Bano si bantu abatudde wano. Lwaki tewali kapande ka no smoking? We don't expect that. Waliwo ebintu bye tutasuubira. Ekisobola okukyusa abantu bakiyita batya? Kigambo. Omusajja lwe yawulira ekigambo amaanyi agaali mu kigambo ne gamwambala. Ayali amaze emyaka 38 nga yagongobala mulema abeera ku kidiba ne yeetika ekitanda kye n'adda eka. Ekigambo bwe kijja it doesn't matter Condition yo, ojimazemu emiaka emeka. Situation yo, ewanga de kwenkanawa. Kwechidiba, omazemu emiaka emeka. Echo siche chukuru. Echigambo wechi indirambula mubwo. Chicho sobula mbo kuoro. Nechikuwa amai. Okweti kechiva dechikuweti se. Wanji? Echigambo chikuwa amai. Okweti kechitanda. Bulijechiva dechikuweti se. Echwe si akulambula mubwo. To prove to the world, Jaririo, Wadala, Sibi Achiwani, Sibi Akugeta, Erabo Nabali Kuchidiba, Nabali Mukominiteyo, Nabamurabangeta, Beunya, Baba Badia, Ngagai, yet is the Chitanda again. Nuamagamba Church, but they won't. Nayechonga Chiwe De, Nayeso Mazokuonia, Nayeso Akwetis is a Chitanda, now in Goputa Kuchidiba, Echitanda and Gocheti say, what do we chidako? Number one. Entaro. Ziba zitandika butandisi. Kubanga kati oba wachuse. Nga ofuse mulabe wa setani. Boba tonalokoka. Oba mulabe wa Katonda. Era oba mulabe wa Yesu. Wanji. Bomala okulokoka. Ofuka mulabe wani wa setani. Simanyi bachenjoke dochitegede. Okulokoka. Okulira Yesu. Tichijawo entaro. Boba tonalokoka. Entaro zo. Ziba wakati ona Katonda guboru wanisa. Bumalo kulokoka, obo uchuse ngozi kusaidi yenu, katinga sitani, guruanyisa. Ero sobulo ukwe unya, ndi abata kuruanyisa angako, uchozo alibua, bata andiko kuruanyisa. Ebita kuruanyisa angako, bita andika. Ata kufuma angako, asobulo kufuma. Ebanga yari mazemusi, osobulo kunywa sigara inagoya galo kunywa no itamurugudongo gendo fumura. Nota labayaku gama ndiyo limusiru. Norokoka, uiche wede, no situla baibuli, nofuna kubuza ndi wasiri wade. Wanji? Atena awe wasiri wade. Waingi debine biyaba siru. Nuhumu gamba na yewa liwe mba denfu muli da sigara. Nempita murugudonga ninga trakite eita uo. Ngumuka gumba mumutwe nemu kamane munyindo. Nguba ditu mfu manga. Wanji? Gwemulile chari uo. Bible ye gamba. Murinyiri yoru dako. Ntina yoru dako uo. Dwari lwa sabiti. Nuhubu zandi mumiaka asatu mumunana. Temwali musabiri. Wanji? Unu msajja ya mara kuchidiba. Emiaka satu mumu naana. Aba 7CD. Bali ruda wabulijo. Baba zara kuoro. Baya rula kuoro. Na yoro na kuoro. Wali luachi. Wa sabiri. Why sabiri now? Why? Mbade kuchidiba emiaka satu mumu naana. Sige nangakuna muyeka. Chilegeza siku watangako kusabiri. Chilegeza mbade kuduty 24/7. Mbade mbeda kuchidiba. Nobody has told me about this Sabbath. Why now? Why now? What do you mean, Munga? And Vasola big gamma, Gomazakuroka. What on a local Katibabinga? Never in this over Warangabo Furumia, or in the Zago Furumia, Tolayaga Nich Sajagoa Guagua. Neges or Rokoke. Get over again, Narokose. Narabi Yesu. Bible Gambia. Nayoru Nakor, Guarirua, Sabbath. Awaba Yudaya Nebamugamba, Oyawanya Zedwanti. Lero sabiti. Muzizo gukwete kechitanda cho. Bamukute. Ali under rest. Wanji? Muzizo chi? Muzizo kola chi? Katishovula ndi ensenu teina chisa. Ensenu teina chi? Chibasinze katiokotunulia. Kwekwete kechitanda. Condition ye yabademu. For 38 years. Nobody is concerned about that. Nobody. Now, the most important thing now, which has turned to be a crime, is to carry a bed on the Sabbath day. Can you imagine? Omuntu amaze emyaka satu mumu nana, mchifo chimu, simakage, chidiba, nebo waba mulago omukade, ngaji abade, nebo waba mulago omupia, ngaji obade emyaka satu mumu nana. Omuntu naku singana, wait to say chitanda, odaka, after 38 years, naloka kwa choosinga, na kuvunana, eh? Kweti kachitanda. Nse wawon sembele de nchukukuba. Kubanda bango limu siru dabo. Kuba chitanda, na mvunana kwa kukuba chitanda. Kwa nari nsibu ya kula? Miaka asatu mumunana, msajja ya gongo bala. Nobody bothers, nobody want to know. The guy is suffering. Ekaba mwela bida. Omukazi bandibanga ba mumu tuwala koda. Kwa tenofi wa kemi ya kasatu muna anangela sister alinze kwe.
1: abana beyalekanga bato
0: wadi bayine ebirevu basajja bakulu
1: after 38 years yetika ekitanda deka naye era asanga abavunaana wali kukidiba
0: tewali yamuvunaana nti ng'oludde nnyo wano
1: tewali nayafaayo kujja ku lwakuna
0: olutali ssabbiiti naga ndi ssebo ekituleese wano tuze tukuyambe amazzi bwe geetabula tukusitule tukusule mu kidiba owone tewali yakikola
1: wabula kati yesu amutaasiza yeetisa ekitanda ddaka
0: bamuvunaana gwa ssabbiiti ambira ne bandi wabula ensi teri feya sikulimba ensi teriki abantu basobola okuvunaana kye batandi kuvunaanya nga n'omusango gwe bakuvunaana si gugwo
1: nga si gugwo n'omubuuza kati ekibuuzo kati musango kigwenziriza mu kino
0: gyoli oŋŋambeko ndi amiina myaka 38 osobola okukola buli kyoyagala okukola mu nsi muno n'otafunayo adda kuvunaana lwaki okikola ne bakusala emisale buli wantu wonna ne basalawo n'otafunayo adda muganda wa gandi ng'oyitiridde okusamira noonya omwenge n'emimwa ne girebera emimwa walagi n'agirebeza amatama ne gazimba n'otuya n'entuyo nga za walagi n'otafunayo muntu agga naye muganda waffe ng'osusa okunywa walagi lwaki tova ku walagi n'otafunayo adda akunenya
1: noonywa sigala n'amanyo gona ne gaddugala sigala
0: n'otafunayo gandi gundi ogenda kufa ne watabayo akunyega
1: n'oyingiza abawala nga bw'ofulumya
0: ab'oku mizigo ne bakuwaana buwaanyi ne bakutuuma mpiso ne bagababula omuvubuka w'omu namba 5 mpiso mpiso yennyini teyeesigama omwana ayingiza abawala oyo gw'olaba okimanyi nti waliwo yabadde mu ku 3 okimanyi kikunya ayina gwaleese okimanyi ntiwaliwo gwaleese ku 6 omwana oyo gw'olaba tabulirirwa akwasa
1: bonna ne bakuwaana buwaanyi ekibi kyo nga bawaana kiwaane
0: naye obayagala okutegeera ensi bw'etali feya ddayo bagamba olunaku lumu nti baliraanwa mwategedde nalokose ojja kulaba buli muntu bwakuvuma kyatakuvumangako kale laba embwa eyo ng'oyingira ebyo ebyobusiru wagudde eddalu naawe wavuddeko waya kiekyo ekikutawanya bwavu kiki n'obaga nti abaayi kati wali wembadde nga nkola liri effujjo lye mbadde enkola ne bye mbadde enkola bannange wemberedde n'amagezi kati mulaba nasiriwadde
1: olugamba nti ndokose
0: mwana wange lwolaba bannaddiini nga bazzeewuwo bannaddiini lwe bajja omusomesa lwajja saabakristu saabakristaayi naga nawulire ndi wakoze otya mwana wange ebyo babiyingiramu mwana wange n'omugana naye gweomanyi obungi bwebibi bye mbadde enkola mukulu saabakristu omanyi obungi bwewalagi gwe mbadde nnywa omanyi eyirizi ze mbadde nnyina omanyi obungi bw'ebigali ebibadde wansi w'ekitanda omanyi obungi bw'abasamize be ŋŋenzeemu ye kyasinga okufaayo kwe kuprotectinga eddiini ye tewandivudde mu ddiini mwanange kikyamu nnyo tova mu ddiini bano abavunaana ssabbiiti bajja nga yesu yamaze kuyamba yesu bw'amala okukuyamba lwe bakola batya nga yesu tannakuyamba tebajja
1: ne bamugamba leero ssabbiiti muzizo gwe okwetika ekitanda
0: can you imagine how does that make sense
1: leero ssabbiiti
0: now what is so important ekikulu kyeki ssabbiiti oba obulamu bwange
1: katonda
0: ssabbiiti yagitondera baki n'olwekyayagala abantu baboneboneyo ssabbiiti esigale nga yeyagala
1: leero ssabbiiti
0: bayibuli egamba omusajja n'abagamba bw'ati kyekyandeese okwogeraku kankyogere mu ddakiika bwensigazza mukama affe ebazibe omusajja n'abagamba olw'ekkumi n'olumu nti naye n'abaddamu n'abagamba nti oli amponyezza ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda kyo otambule
1: oli
0: gambo yakulire nti oli
1: amponyezza
0: ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda kyo okola otya the statement made some sense just some sense kubanga ekibuuzo oli yaani oli amponyezza ye yaŋŋambye weetika ekitanda otambule oli yaani
1: era nabo bwe baawulira ekyo ng'agambye oli
0: ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani ayakugambye nti weetika ekitanda otambule awe wali okubulira kwange okw'olwaleero okuwona kirala n'okumanya ayakuwonya nakyo kirala
1: akabenje kokka akabaawo nga wawona
0: nienga tomanyi ya kuonya. Oli laikire, okuvurugibwa, okubera challenged, nebina kurumba. Kubanga, che wafuna, wafuna kuonya zebwa. Niete wategera ya kuonya. Wanji? Era nabobe bazu urecho, ebye chitanda nebabi vako. Obudde bwabwe ne babumala ne baconcentrating kukumu confusing ne babugamba yani nga nti oli ani nti oli ani ani yakuonyeza nti nzo oli nzo musajja yaze muzinga muwanvu musajja yaze nga muwanvu nga ine mvili nga zikweno nga muwanvu yabadde n'abasajja abalala nga 12 nambuze emyaka gye mazaawo nangamba yagala okuba omulamu nange ne munyonyola ebyantukako nangamba weti kechitanga Ni mamugamba, chetuwa galo kumanya. Ani ya kuonyeza. Oli. Mwebali nyomu inabali wanabawona. Ne echivuzo changoro alilo chivuza. Aya kuonya omumanyi. Elabo vo omumanyi. Omumanyi ikochi. Omumanyi kutu ukawa. Nkola gana chijo ina na ye. Atwala chifo chimbula mubo. Address ye ojimanyi. Singaba gama jimproducing. Kubango gama narokoka chidala. Nukutegira ya kurokora chidala. Ogamba ugambi naroko katichimara. Basa mwono kubuzebi ya wandi kwa mwaroko kena. Bwebibu la tabu webe guse. Wanji? Mchari ye? Wano ugamu kambalatu inaba siramu abalaru. Buavako waya baba italeta buino. Walunga mandi Yesu mwana wakatonda. Ngaga chirete. Chirete chisome. Chijieyo. Yesu aroko reda unyantogenda wala. Kwecho kwa voko ma, chisome mbaibuli yoshitulage. Siwe voka, neyo mchikachewa mwe, wali ya metegeso kuchare njinga. Okuogero vokezi narokoka, techimala, ani ya kulokola, ya kulokole na wa. Enyiri Yesu kulokola, zosiri wa, vete nyiriri. Tiare linda kwa maloku vila pazi tesimu. Nyenda mubi ipinga, agenda tuku vila. Linda kwa mbi ipinge pazi, ajazi tuwe nyiriri. Mbulizana iba kulina ni katikuwe njiri de muwaroko kero zirina. Buza, mnemeleko. Mugeni katikuwe njiri de muwaroko kena uwe zirio zirina. Uwaba wakule medeko ziku buzo zireta. Bine evi ntusiri ya gamba mgambi narokoka. Narokoka, era musai, wanaza, era Yesu, ya angu atako, era. Uwa, njiri de ziri wa, ya kuro kore la wa. Usumulu kunyo nyola vinyo wakiriza. Umusai kwa kunaza, where and good. Zari dita mmeka. Kuru wario ambate rugo yechi. Biwakirizo bimanyi haya kulokola omumanyi omutegera obo imba buyimbi kyokka uli muchacho oyimba okubangalo ozina naye kibuzo aya kulagira okweteka ekitanda y'omumanyi ani yakulagira nti oli ekyo kimala kubanga akabenja akali mwecho botaba kyusa bagenda kukyusa they have a target they have a mission kubanga byoli muto bitegera bagenda kukonfusinga nadala bana abasabiti bano gama nti abo bana abasabiti bano Boba lumba agama ntindokose. Goba agara. Woluga ntindokose. Boba to naloko katibacha ala uo. Boba to naloko ke uo tibacha ama. Ni yoluga ama ntindokose. Enkelanga baya vula. Kakati sebo weba lukuloko kanine sabiti ya mkameno. Sabiti eno. Ojiraba? Bo interest yao. Edimu sabiti. Teri mkuloko kako. Teri mkwete kachitanda. Teri ani ya chikwetisa. Sabiti ya mkameno. Boba lumba awende. Aya wenye guru guba lumba lualero. Bila kusanganga ya kweti sise chitanda Tomumanyi Owede Bila vamu yugu umyao Ni vamu yugu umyao Nwanga patuaka lotubulide Aha Ani ya gambio chetika Na ye Na abata mumbu Olia ya mponyeza Ye yangamia nduwete kechitanda otambule Ni vamu buzanti omuntu oyo Yani Aya kugambia nduwete kechitanda otambule Omuntu oyo Yani Oduda kudugamba lutia Odwe kuminesatu Na ya ya wonye, kano kanuma, kano kanuma. Ule kuminesa, ya wonye, na ya ya mwonyeza, tamanyi, bwali. Ya wonye, yes. Si ulira, kuwa kuona, ya wonye, yes. Aya mwonyeza, amumanyi, Eda. Tamanyi bwali. Yali kuchimutu waona, naona, haya kuonya umumanyi, okuona chirala, no kumanya ya kuonya, chirala. Boba waona buwonyi. Nga tomanyi ya kuonya. Chitegeza togenda na kumanya nsomesa ye. Togenda na kumanya njigiriza ye. Togenda na kumanya bichibi ayagala. Ne bichibi atakolatia biata ayagala. Enja uroyo ne muna dini. Tegenda kubuda. Toja kusobola kwaula. Ntengo tengo na antura. Bionne jabitu wala chiri hindi. Yesu ngaruwa cholwa alero.
1: tulina cults zino zonna zemulaba zetulina mu kibuga. Yensonga lwaki olwaleero tulina bannabbi b'obulimba bonna be mulaba mu kibuga. Lwaki? Tulina abantu nga bo bali interested mu kuwona kwokka, tebali interested mu kumanya ani abawonya. Bo ekikulu kubawonya, sometimes tebafaayo na kumanya ani oyo gye ŋŋenda, akkiriza atya, abuulira atya, asomesa biki, ebintu abitwala atya, doctrine ye eri etya, enjigiriza ye eri balanced, ekwatagana n'ekigambo kya Katonda. Bo bagenderera kimu kuwona. Ekikulu yagambye nti bw'ofena amazzi n'oganywa owona. Yatugambye tujja olw'essande oluddako tuleete ebidomola n'obudomola n'ebbinika tutwale amazzi. Era luli naganywamu ne mpulira nga ninga atereddetereddemu. We naganywa nawulira nga atereddetereddemu. Kale ne ngamba omugezi atwalira ddala kidomola. Ebirala tebaagala kumanya tobabuulira. Tebaagala kumanya ani awonya. Baagala kumanya kuwona. Interest yabwe eri mu kuwona. Ani awonya? Awonya atya? Tebaagala kumanya. Guno tuli mu mulembe ogw'abantu abasitula ebidomola ne babitwala mu church nga tebaleese Bayibuli. Ogenda ombuuza Bayibuli eriwa? Yo tayina, naye akadomola kamazzi yayise nako. Tuli mu mulembe gw'abantu basitula obutambaala, basitula obupale, baleeta bwandaweya, obuveera obulimu ettaka erya poloti, bayita nabwo mu church. Olaba biveeraveera nga biri mu ntebe n'ogalabe bino. Andabadde ndireese ettaka lyange lino pasito olikwatemu olisabiremuko. Nzireyo ndiyiwe mu poloti, poloti yange etereere. N'omubuuza naye Bayibuli yo eriwa? Bayibuli yo mbadde saagireese. Mukama yebaze. Mulembe gw'abantu kuba na bucupa bw'amafuta mu nsawo. Pasita nfukiraamu wano katono. Nfukiraamu wano ngende nga fiige gye nkolera. Gwe mulembe mwe tuli. Buli mukristaayo alina akacupa k'amafuta. Balina obutambaala. Gwe mulembe mwe tuli. Tambala bayita nabwo kano nabbi yakasabira. Kano koolaba. Kano sikata. Kano ontwalako ekirala. N'otantwalako katambaala kano. N'omugandi enjawulo yo ne sappula eri ludda wa? Enjawulo yo n'abasamiza balina yirizi eri ludda wa? Naawe yeeyiriziyo. Bw'oba omanyi kuwona kwokka ng'omanyi kyamagero kyokka, akola ekyamagero nga tomumanyi, olabye nnyo. Bwe wanajjawo kibuyaga, bwe wanajjawo akayugumo, bwe wanajjawo ekikuyugumya, kigenda kukuba ennume y'ekigwo n'enkoona ejja kuyingira ettaka. Teweetaaga koma kukumanya kuwona, weetaaga n'okumanya yakuwonya. Come on. Come on. Hallelujah. Yeah. Kubanga mbeera musajja ono. Ekiŋŋaana okumanya omusajja antambuzizza oluvannyuma emyaka 38 nga mbadde mulwadde, omusajja n'angamba weetiika ekitanda otambule, ŋŋenda okusituka nga mpulira amagulu gasituka, ŋŋenda okusitula ekitanda nga mpulira kivaawo ne nkiteeka ku mutwe nga kigendako, ekintambuza ne ŋŋenda ewala nga sinnamubuuza nti ssebo bakuyita ani taata? Ndi musiru wa nnamba mmeka? Lwaki ŋŋenda ewala nga sinnamumanya? Enkya bwe nnaayagala omwetaaga. Kati bwe mba ntuuka wali amagulu ne gaddamu. Owa, ebizibu tebiggwayo. Kati mba ntuuka wali n'engongobala mujjawa, lwaki simujjaako simu? Nimugawe ye estaata ye bakuyitaani munnange, kino kyonkoledde sikirabanga, naye bakuyitaani mpaku kasimu nti nze Yesu nkufuna wa? Kubanza kino sikirabanga, n'abeeka beetaaga okukulaba. Abaana bange bukyanvayo emyaka 38 bandyagadde okukumanya, mukyala wange bukyanvayo emyaka 38 ayagala okukumanya, abeeka bajja kumbuuza ani yakuwonyeza? Ompita musiru mmala gatambula. Ne batukukubuliza erudda lw'eri nga weetisse ekitanda ky'olina. Babuuza gwe ani yagambye okyeteeka? Simumanyi bulungi. Naye gamba omusajja yabaddeeyo. Omusajja yabaddeeyo. Gamba naiba nti essaawa gye tuli mugambo yadda kuli naye. Weetaaga okumanya yakuwonya. Mugambe nawe saidi ndala mugendi, weetaaga okumanya yakulokola. Weetaaga okumanya yakuwonya. Gamba haleluya! Ayakuwonya naye mumanye. Toduma na kitanda. Abantu beetisse bitanda bibagenda nabyo byokka. Bibanyumya obujulizi bwonna buli mu bitanda. Ombuuza Bayibuli eriwa? Tagirina. Leeta ekigambo kya Katonda mu bulamu bwo? Takirina. Mpaayo ennyiriri bbiri z'omanyi mu Bayibuli. Kati amba neetaaga kubira pasita simu. Kubanga pasita yasinga okumanya ennyiriri ezo. Mbu nga tamanyi, uli akamalirizo bwendi. Bayibuli egambye. Mbu naye nga tamanyi bw'ali, atakokaluma, tamanyi bw'akola atya. Olw'ekkumi n'essatu gamba, mbuna yaya wonye nga tamanyibu ali kubanga Yesu yali amaze okugenda abantu abali mu kifo kiringa bangi ngawachi mba abantu nga bangi kitegeza nga buli gwala balabanga Yesu
0: oba yono yabadde afaanana mbu ati katono nviiri zo ze zona ennyindo ya njawulo oba yono
1: buli gwala balabanga Yesu mbu nga bimukonfusinga mbu abantu abali mu kifo kiringa bangi
0: abantu ne babeera bangi kwenkana wa oyinza okubulwamu Yesu
1: n'obuli omusajja yakutambuza ayakuwonyeza obulwadde obwamala naawe emyaka 38 oyo ateeka ye nga mukkiriza nti okugenda mugasi sebo tugende fenna n'ekitanda wodda wenzira sebo sikuta tugende fenna mala kumanya mala kutegeera kuba nkirabika ngenda kwetaaga n'onyumya ebyo mbu abantu balinga bangi bayibuli egambo olunyira olusembayo oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba gamba nti amulabye ani alaba munne olaba Yesu y'alaba Yesu yakola atya y'alaba Yesu alina obusobozi obulaba omuntu gwe yalabye olunaku olumu n'amumanya Yesu y'alaba ono omwami ye excitement yo naye ali kukuwona tiyalaba Yesu Yesu n'amulaba namugamba nti gwe Bible egamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti laba olwaliro oli mulamu toyonoonanga nate ekisinga obubi kireme okukubaako mukama abampeera omukisa teeka emikono waggulu emikono giteeka waggulu gamba nti ayi Yesu onsaasire bwe mbanga mbadde nsinga kumanya by'okola era nga bye nsabira era nga bye njayaanira naye nga gwabikola sikumanyi onsaasire nkwegayirira okuva olwaleero mpa ekisa ekikumanya njagala kumanya saagala kumanya byokka by'okola naye naawe njagala nkumanye njagala obeere mukwano gwange njagala mbeere na adressi yo njagala mmanya wa we nkusanga njagala nkutegeere sikuyita mu bantu balala naye nga nange nkwemanyidde ekigambo kyo nga nkimanyi neeyabisa neeraga neeyanjulira mpa amaanyi okusoma ekigambo kyo mpa amaanyi okusoma bayibuli mpa amaanyi okutambulira mu kigambo kyo mpa amaanyi okugenda naawe yonna gy'olaga nga bwe njogera ku kitanda bwe njogera ku ani yamponyeza nga nsobola n'omulaga abantu mu linnya erya Yesu amiina. Gwe enjiri eno gy'owulidde olwaleero njagala ogirowooze buli olukyekyo osobolamu bwo mu linnya lya Yesu yaayana okumanya Yesu tonoonya byokka by'akola noonya n'abikola tonoonya kumanya byokka by'akola toyagala byokka by'akola n'abikola mwagale mumanye ng'osobola n'omulaga abalala osobola omwanjulira abalala osobola omuwa abalala Yesu nga wamutegeera
2: obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo weebala okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda muweereza ekyokusabira kyo omubuulire ki ky'oyize omusindikire n'obujulizi sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93. Omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso yeebaza abantu b'e Hoima, Kakomero, Kyenjojo, Kikube, Kyankwanzi, Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye kama kuomisa
3: ebirungi bigwa byokya oyo yabadde Bishop David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Kisenyi Kampala mu program amani g'ekkanisa kati ky'ekiseera osse mu nkola by'oyize.